Thank you.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mga katrupa, excited!

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sampon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pambuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: System Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipik.
3: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kada gabi.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natulan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa kapatid.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: kandumana. Isa ka call center agent.
1: Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
0: Kundi, makapauli kuya balas ng glowing gihapon.
1: Good thing,
0: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katupa,

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika, Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mga katupa.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupo.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog ng Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga tutupan.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel, sa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas na manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa ang tapuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ininga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samsung Gold Coffee Mix na.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!

0: kali pinahusay
1: Sanford Blast Cold.
0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo,
7: iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
8: Si Sairan ni Sang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkapikin.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Kapahubin pa siyang nawon.
0: Samson Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa. Excited.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
1: System pain.
6: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatean ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Ang

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nag-kape

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sound Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sound Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sound Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sanfone Gold.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!

0: Gold, Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline. No,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.

0: nagpapadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald. Diba, go kung alis ko bring nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa,

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fishnex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fishnex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fishnex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-dealership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mag-ibisan natin ka.
11: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi hazel na siya sa una. Gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, asum sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
8: Claire Skin Herbal Soap?
9: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diri yo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Sigari mo sa ka-service ko. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katupa, exciting!

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Fast Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa. Exciting.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster, Santon.

0: Shopee Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Samphone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samphone Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Exciting, bro!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmig ka pala wala sa mood, nagamantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Sansone Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Mga katupa, exam!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Gold Supplement for Men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher.

0: sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
1: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3.
6: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
7: Puro lang tamis.
8: Wala sang health benefits.
9: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: May stevia and natural sweeteners.
11: Halin sa stevia leaves.
12: Ang Premium D3 Coffee Mix.
13: Ang may aramat sang vitamin D3.
14: Kag pampapasog sa atong natunan.
15: Pampagkana sang uto.
16: Kag pampa-improve sa atong immunity.
17: May Santon. Nga bugana sa antioxidant.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Madami ta. Super healthy pa.
20: Mabili sa mga butika.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
22: Claire's Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Extra Fresh.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: XFM.
0: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Samtong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ang uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Sa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Exciting!
1: XFM.
2: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: FM.
1: FM.
2: Yesterday's hits.
0: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Santon Vitamin C.

0: lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix niniandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko ngadaan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagid ako.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
5: Hala! Ka-exciting!
6: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
6: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Center. Mga balita nga una mo mabalak. Tribo nga Mabatian Express. Balita. Kag eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
2: XFM Time, alas 6:12 sa aga mga katropa, hindi ang Express Balita Sunday Edition. Atlas sa Domingo, petya 4 sa bulan sa Oktubre 2026. Ako si Katropang Ed Sese.
3: Kagako naman si Katropang Wendell Balinar.
2: Yari na ang mga nagapangunang balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Magdamay patay matapos nga ginpangbuno sa sulod sa ilang abalay sa siyudad sang Sipalay.
3: Mayor Greg Gazataya hindi magbaton sa itsura sang plaza kag BCGC nga ginredevelop sang Chiesa.
1: XFM News.
2: RTWPB nagapanawagan sa tanan nga labot grupo gabaghatag sang ilang petisyon angod sa saka.

0: $5 ang minimum wage.
1: XFM News.
0: Sa Balita Nasyonal.
2: Express Balita National News.
0: COMELEC, ginalauma ng 3 milyones nga bag-o nga mga botante sa voter registration sa Nobyembre.
1: XFM News.
3: Senator Cayetano, ginhatagan pagtamod ang patas nga paghanda sang depensa sa record sang AMLC.
1: XFM News.
0: Sa Balita International.
2: Express Balita International News.
0: President Trump, ginakapig nga kadalagaan ng pagbalik sa mga tropa sa Iraq.
1: XFM News.
0: Para naman sa aton balita sa sports.
2: Express Balita. Sports.
0: Yape, nagpaguna sa virtual taekwondo event sa Asian Games.
3: Sa ito naman nga showbiz news mga katropa, pila ka mga artista nagpakita na sa ilagi na suportahan sa karon sa padayon nga isyo sa tunga ni Dennis Trillo kag Patrick Garcia.
1: XFM News.
0: Kag para naman sa ito nga special nga balita ay sa ka Nigerian nga lalaki nagsaot 7 days non-stop.
1: XFM News.
2: Express Balita.
0: Katropa ang aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto nga makabulig sa inyo ikayong lawas. Produkto sang Yes to Health.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
2: Express Balita.
0: Katropa nga ito ng mga food supplement ang sarang nyo mabakal. Nami kung ikaw mo makabisita sa ito ng Yes to Health store na amtang sa Malizar Street sa Barangay 39.
1: XFM News.
0: Ang countdown sa ito ang balita sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
0: Patay ang magamay matapos nga ginpangbuno sa sulod sa ilang balay sa Purok, Bawog, Barangay Kamindangan. Siyudad sa Sipalay, gabi sang Oktubre 1. Ang mga biktima, ginkilala Kanday Romulo, 61 anyos, Kagarnel Sirion, 35 anyos, samtang ang suspect ginkilala sa kay Efren Tolabing, 57 anyos, kaglunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Sipalay City PNP, ara sa sulod sa balay ang magamay, kaghinali na lang nga ginsulod ni Tolabing, kagilayon nga ginpangbuno. Una nga ginbuno sa suspect si Romulo kag gilayon man sini nga ginbuno si Arnel. Nakaagom sang pila sa dughan ng amay samtang ang anak sini ang negosyo na walang bayin sang iyang atyan. Kag pagkatapos ang insidente gilayon nga nagpalagyo ang suspect samtang ang mga biktima gindala sa ospital. Lunsay nga gineklarara sang doktor nga dead on arrival ang duwa. Apang ang suspect na tigayin man nga maresto sang kapulisan kag sa karon yara na sa kustodiya. Nagagawas investigasyon nga wala sang may nagluntad nga komosyon sa tungas ang suspect kag sa mga biktima. Kag ginahibalo pa ang motibo sa krimen kag ginapreparar ang kaso batok sa suspect.
1: XFM News.
3: Dako pang isa ka manughilot tangot sa kaso nga pagpanghimulos kag pagpangmulistya sa Barangay 1 Poblacion Banwas ang IB Magalona hapon sa Oktubre 1. Ang naaresto ginkilala sa kay alias Mar, 51 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon nga ginpagwa sang IB Magalona PNP upod ng Regional Intelligence Unit kunang RIU, PRONIR kag Provincial Intelligence Unit ginserbe batok sa suspect ang warrant of arrest agud sa duha ka mga accounts sa kada kaso. Sa karon nakahunong sa kustodiya sa kapulisan ang suspeka para sa nagakaigo nga imbestigasyon kag disposisyon.
0: Patay ang isa kalalaki matapos nga makuryente samtang nagatakod sang solar street light sa Barangay Kabakungan Banwas ang Lakasteliana adlaw sang Oktubre 1. Ang nagtaliwan ginkilala sa kay alias Duroy, 37 anyos kag residente sa Purok 7 Barangay Kabakungan Banwas ang Lakasteliana. Sandig sa investigasyon sa La Castellana PNP, ginaligarga na salapay sa biktima ang open wire nga nagatakod samtang ukon samtang nagatakod sa Solar Street, kabangdanan ni niyang na kuryente. Nagagawa sa investigasyon nga aksidente ang natabo, kabangdanan sa kamatayan sa biktima. Kagante si Nima Kuryente nagapatigayin sa solar installation sa barangay, kag nagabulig ang biktima.
1: XFM News.
3: Lauman nga may dugang nga mga augmentation force gikan sa Police Regional Office 6 kon PRONIR para sa Mascara Festival 2026 sa bulan sang Oktubre. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Ribadomia ang City Director o kunang City Director sa Bacolod City Police Office, magalawig ang ilang augmentation humarin Oktubre 7 tuptop 18 hindi inika nga isang nagligad nga tuig nga naglawig sang tatlo lang kaadlaw. Dugang pa ni Ribadomia hindi bugos ang kapistahan iga-deploy ang tanan nga mga personnel bangod iga-deploy man sa iban nga mga lugar nga may aktibidad. Gipahayag man sa City Director nga ipahamtang man ang entrance kag exit sa mga festival sites sa syudad kag ipatuman ang frisking ukon pagrekisa sa mga festival goers.
1: XFM News.
0: Hindi pagbatunon ukon pagbatunon ni Mayor Greg Casataya sa Tiesa ang Bacolod Public Plaza kag BCGC Fountain kung namo sini ang itsura. Hindi matapos nga napaslawan ng Tiesa nga tapuso ng duha ka proyekto sa ilang ginpromisa o kung ginpromiso nga tiyon sa ikaduha nga semana sang Setyembre. Wala labot nga na delay ni nga nangin dismayado pa ang alkalde sa itsura sang plaza matapos ang nasambit nga redevelopment nga Santos alkalde gin gobalang ang katahum sang plaza. Patag sini nga ipabilin danay ang hindi pagtandugo ng plaza sa matapos ang maskara kagliwat nga ipatapos sa Tiesa ang mga paggubra. Gin pa sulit-sulit naman sang alkalde nga hindi siya magsugod nga manginamuna lang sinangit surat sang plaza kag nagpasalig nga makigangot sa national nga gobyerno para mapanami ang lugar.
1: XFM News.
3: Nagpalabot sa mensahe ang commander sang 3rd Infantry Division sa Philippine Army sa mga nabilin nga miyembro sang New People's Army o NPA sa isla sang Negros nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. So sa kay Major General Joey Escanilla sa masakit tulukon nga lunsay mga Pilipino ang nalakip ganag sa na nagaluntad nga maengkwentro kag iya nga ginapangabay ang kooperasyon sa mga rebelde apang kung magapabilin nga sila sa armado nga hublag hindi magapangduha-duha nga magbalos ang gobyerno. Dugang pa ni Escalianes nga nagabilin ang koordinasyon sa ilang kahanay sa mga local government units para mapabilin ang kalinong sa lugar kung sa diin may ginapatian ng presensya sa mga rebelde kag mas ginapasaanyog pa ang programa sa gobyerno para sa mga pumuluyo. Ginakabig sini nga komplikado ang problema sa insuryensya bangod lakip diri ang politika, ekonomiya kag sosyudad kabandanan nga nagakainahanglan sa karon sila sa gihapon sang bulig sa lugar nga gobyerno. Kumadumduma naglunta na inkwentro sa tunga sang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army kag remnants sang Northern Negros Front sa barangay Malasibog syudad sang Escalante nga nagresulta sa kamatayon sang isa ka CAFGO kag pilason ang duha ka militar.
1: XFM News.
0: Gayon pa ibalo ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo sa publiko nga may mga fruit vendors sa area sang Libertad Market nga ginaaligar o ginaligar na biktima sa pagbayad gamit ang peking at kwarta. Sunod sa advisory sa iyong Facebook post, kapila na kuno ini nga insidente kag madamo na nga mga vendors ang na biktima sang amuna nga modus. Sa to sa payag sa mga biktima, ang suspect nagapakuno-kuno nga Tagalog kag nagabakal sa madamo nga balaklon antes magbayad gamit ang dakong denomination agud makapangayos ang sinsilyo. Base sa assessment sang personnel sang City Treasurer's Office, nakumpirma nga peke aba kwarta nga gingamit sa transaksyon. Ginbuligan naman sang syudad ang mga vendor nga magpa-blotter sa police station samtang magpadala man ini sang sulat sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP Bacolod para sa investigasyon sang insidente. Nagpagwaman ang syudad sang memorandum sa mga market head agud masiguro nga mabisuhan ang mga vendors sa nagkalain-lain nga modus pagi sa pagtudlo sa pagkakilala o kung pagkilala sa peke nga kwarta. Inapanumduman sa city government ang publiko nga maghalong sa muna nga illegal nga aktibidad. Ilabi na subong nga nagadagsa na mga tao sa syudad bangod sa Maskara Festival.
1: XFM News.
3: Senyales ang nagataas nga demand sa Negros products ang mataas nga kita sa Butlak Negros Trade Fair sa nagligad nga semana. Kapin sa 118 million pesos ang natipon nga income sa tanan nga pumalasakop nga naghimo sa display sa sulod sang anom kaadlaw. Ang 54 million pesos nga ginsaka sa total sales kung ikumpara sa nagligad nga tuig nga Negros Trade Fair. Ang Butlak ang nangin ika-40 katuig sa Negros Trade Fair. Sa bulig naman sa provincial government, mapakita sa Metro Manila ang mga produkto halin sa Negros Occidental, halin sa processed food, pagkanto sa garments kag housewares. Nagahanduman sa mas taas pang-sales sa mga katapos ang Association of Negros Producers sa masunod nga trade fair exhibits.
1: XFM News.
0: Nagapanawagan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kung RTWPB sa tanan nga labor group nga maghatag sang ilang petisyon kung pila ang nagakabagay nga increase sa daily minimum wage. May wage board hearing nga hiwaton sa Martes kag Miyerkules nga adlaw sa Citadine Hotel. Sa Martes para sa trabahador sa mga private establishments sa 1:30 sa hapon. Samtang sa Miyerkules sa 8:00 aaga, hiwato ng hearing para sa agricultural sector o kung para sa sugarcane farm workers. May pending petition ng labor sector nga 250 pesos nga saka sa daily minimum wage apang wala pa makasabat ang management sector kung pilang ilang masarangan. Matapos ang public hearing, igasunod ang deliberation kag sa bulan sang Nobyembre, ginalantaw nga makapasar sang bagong minimum wage ang Panay kag Negros Occidental.
3: Walo ka mga trash traps sa angin pamutang sa Banago Creek sa pagpanguna ni Bacolod City Mayor Greg Gazataya. Tinalikdan niya agas ang Biyernes, Oktobre 2, sa agod masalo ang mga basura nga nagakaanod sa sapa. Ginapatigayon ni Neopold ang City Engineer's Office Bacolod, Environment and Natural Resources Office sa Convenro, kagpila ka mga barangay official sa bahin sa Barangay Bata, malapit sa North Aceres Terminal. Kabahin ni isang 94 tanan ka mga trash traps nga iga pamutang sa nagkalain-lain nga lugar sa syudad sa Bacolod bilang kabahin sang paglikaw sa pag-anod sa basura sa mga sapa kag waterways. Samtang siyampa ka mga trash traps sa units ang natala na naman ipahamtang sa bahin sa Banago Bridge agod dugang ang pag-trap sa mga basura nga nagakaanod sa mga sapa sa syudad.
1: Express Manila.
0: Katropa katon nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sang
4: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Express Balita.
0: Countdown sa katon Balita Nasyonal.
1: Express Balita National News.
0: Ginalauman sa Commission on Elections sa COMELEC ang 3 milyones nga bagong botante nga magparehistro sa tiyon sa nga magbukas liwat ang voters registration sa Nobyembre. Sunod kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, targets ang poll body ang ginabulubantang 74 million total registered voters sa tuig 2028 halin sa 71 million sumong. Kadungan sa voter registration, magamato man ang COMELEC sa mga aplikasyon para sa transfer of registration, correction of entries, kag reactivation sa mga deactivated voters. Girengganyo man ang mga pamatanoon nga nagaedad sang 15 anyos o kung nagaedad sang 15 anyos nga maparehistro good makaboto sa eleksyon sa sangguniang kabataan.
1: XFM News.
3: Ginpanawagan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang balanse sa kadasigon sa impeachment proceedings sa kagpatas ng oportunidad para sa magtimbang-abakin sa trial ni Vice President Sara Duterte. Ini matapos nga naghinyo sang dugang ation ang defense team agud tun-an ang records gikan sa Anti-Money Laundering Council o ng AMLC antes nga patigayuno ng presentasyon kag cross-examination sa witness sang ahensya. So sa kay Cayetano, wala ginapangayo sa sang isa ka semana o kun isa ka bulan ang depensa. O kun wala nagapangayo sang isa ka semana o kun isa ka bulan depensa, agud nga makapreparar kundi bastante lang at iyon. Sa sini naman nga rason importante suno sa iya nga i-considerar ang fairness samtang ginapabilin man ang matalunsay kagwadasig nga dalagan sang trial. Bangod sini padayon ang impeachment trial sa maabot nga October 5, agud mahatagan sang tion ang depensa nga makapreparar sa presentasyon kag cross-examination sa witness sang AMLC.
2: Express Manila.
0: Sa Interior Secretary John Vic Remulla, ang handa ng makigsugilanon sa True Brown Style o kung TBS ka grupo. Suno kay Remulla, mahimo lamang ini kung mauntat o kung maguntat ang grupo sa pagpalaptas sang krimen. Yan na panindugan ni Remulla nga hindi makuha ang nasambit nga negatibo nga impresyon sa grupo bangod sa mga nakaligad nga mga record nga gikan sa iban nga komunidad. Bayaraman sang listahan ng mga otoridad sa mga miyembro sang nasambit nga grupo. Ini ang pahayag ni Remulla matapos nga nagreklamo ang grupo nga may kakantangan sila sa pagpalaptas sang krimen sa pungsod.
3: Ginaklaro sang palasyo nga hindi epektibo ang pag-hoard sang tubig bilang pagpanghanda para sa palabuton nga Super El Nino. Ginapahanumdom ni Presidential Communications Office sa PCO Undersecretary kag Palace Press Officer Claire Castro ang publiko nga magpreparar para dire apang ginhinyo man sini nga likawan ang pagpanik bangod ginagarantiyahan o kung ginagarantiyahan sang palasyo nga wala sang report nga may kakulangan sa supply sang ilimnon nga tubig. Ginklaro man ni Castro nga hindi mangin maayo ang panic buying kag sobra nga pagtipig sang tubig sa market supply bangod mahimo ini mangin kabangdanan sang pagsaka sang presyo sang nasambit nga produkto. Samtang may kaantanan dire ginanunsyo naman sang National Water Resources Board nga panubuan sini ang alokasyon sang tubig para sa Metro Manila humalin sa 52 to 53 cubic meters per second pagkanto sa 44 cubic meters per second umpisa Oktubre bilang preparasyon sa Super El Nino.
2: XFM News.
0: Katropa katon ng mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
4: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika.
2: Express Balita.
0: Para sa ato, Balita International.
2: Express Balita International News.
0: Ginakabig ni US President Donald Trump ang pagbalik sang tropa gikan sa Iraq nga kadalagaan para sa Estados Unidos. Ginpabugal sini nga natapos ang kadalagaan sang US sa away batok sa ISIS group sa idalom sang iyang pagpamuno. Wala niya ginpalampa sa mga naunang presidente sang US sa pagtugot sa ISIS nga maguswag kag magatake gani magatake pa gani sa US. Ginatagan niya pagtamod nga sa una niya nga termino lamang nang inhugot ang iyang away batok sa terorista nga grupo. Apang gin kasubo niya ang 4,500 ka mga upon 4,500 ka mga soldado sang Estados Unidos ang napatay kag masobra 31,000 ang napilasa na linsang nagsugod ang ila inaway sa Iraq.
2: XFM News.
3: Gindayaw ni President Vladimir Putin sang Russia ang Iran bangod sa ila kaisog sa pagatubang sa pag-atake sang US. Sunod sa iyang ang bugos ng kalibutan ang nagalantaw sa hitabo nga natingala sa kaisog sang Iran. Naghatag siya sang halibawa sang pinansyal nga sanksyon nga ginpatuman sang US sa Iran. Kag ang Russia naman kag Iran may mabakod nga kaantanan sa militar kag komersyo nga nagpaaking sa pila ka pungsod. Madungduman nga naglunsar sang pag-atake atake ang US sa Iran bangod mayara sila sa nuclear weapons.
2: Express Manila. XFM News.
0: Ang atong balita international mga katropa ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health.
4: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
2: FM News.
0: Ato naman padulungan katropa ang balita sa sports.
2: Balita sa sports. Balita sa sports.
0: Kon ato na nalantawon mga katropa no. Daw sini ng adlaw mo ang closing sang Asian Games dito sa Japan. Kag kung ato na lantawon ng latest nga tally yara sa number 17 no for gold medals, 9 silver medals, 16 the bronze medals. So yara kita sa yara na sa 29 medals ang Pilipinas mga katropa, no? Nagahatag naman sang isa ka impresibo nga performance ining si Deus Gabriel Derek Yape para makakuha or makuha ang gold medal sa Mixed Individual Virtual Taekwondo mga katropa sa 2026 Asian Games dito sa Toyoyashi Gymnasium sa Nagoya, Japan. Nakuha ni Yape ang 2-0 sweep batok sa kay Chow Ngoc Tuyet sa Vietnam sa finals para masiguro ang ikaapat nga gold medal sa Team Philippines sa quarterfinal meet. So mga nakita niyo sa buong ginapagwata sa buong sa Facebook, ini ang mga nakakuha sa mga medalya mga katropa. Pero ining si Juice Gabriel Derek Yape sa Taekwondo ang plano sa karon nga mag-uuyat sang magpanguna no kag nagauyat sang bandera sang Pilipinas para sa closing ceremony tungod sa iyang mabaskog nga performance no. Naka-record si Yape mga katropa sang 500-0 nga pagdaog sa unang hampang palangga kag naka-record ini sang 12 total kicks no, isa ka head kick kag apat ka blocks kumpara sa apat ka kicks, duha ka head kicks kag isa ka block sang Vietnam bet no. Dayon nasundan ni dayon ni Yape sang 620-0 nga pagdaog sa kay duha nga hampang niya matapos nga maka-connect siya mga katropa sa sang total kicks, apat nga head kicks kag isa ka block no. So ina mga katropa ang performance nga ginpakita ni Gabriel Derek Yape sa Nagoya, Japan o kung sa Asian Games dito sa Nagoya, Japan. Ang aton nga balita sa sports mga katropa ang ginadulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule. No? Ang aton nga Premium D3
4: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: Ayun, makasuporta ini sa bone health natin mga katropa. Makabulig man para mangin pag-uon kita, bilog nga adlaw. Ining aton na Premium D3 ang may-aran sang virgin coconut oil, moringa oil, kag D3 vitamin. Sarang nyo ni mabakal bisan din nga mga butika. Sa mga drugstores nationwide, Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, TGP Generica Drugstore, no, I'm Roast, no, Watson's, sa Negros Grace, sincere kag iban pa nga mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM News.
0: Ano ang latest katropang Wendell sa aton showbiz?
2: Showbiz News. Showbiz balita.
3: Katropang Endo kag mga katropa matapos siya nga gi-open up ni Patrick Garcia ining iyaya nga side after 18 years mga katropa sa breakup nila ni Jeneline Mercado. Mm-hmm. So bungdo nagamatamat dako ang issue mga katropa matapos katigin pakigbahin ako na gin apinan niya ni Dennis Trillo, syempre iya nga asawa. Mga katropa sa karon nalalabot nga tigin sa par no ni Dennis Trillo ang naging pangapahayag ni Patrick Garcia from ang ambag mo, anong bag mo daw, pero ambag ang dating up to mga hindi daw siya pumapatol sa starfish. Naglambot na nga pipila ka mga artista ang dumakita mo na nga kung sinong ilagin apinan.
0: Nagintra.
3: Mga katropa, si Carla Villana ang nakita agin repost ang about sa batas nga dapat nagasustento ang tatay sa ilang mga anak. Samtang mga katropa, si Jelly Di Belen naman ang nag komento, nagatag sa statement nga hindi kailangan maging ganito kung nakalaki ang sitwasyon, siguro ko ng issue. Kahit tungkol ng reason ko, no, kung again brought up liwat ni Patrick ang issue tungkol na sasaktan ng anak niyang babae. Kaya sana ko na huwag kalimutan na may mga bata na pinag-uusapan dito. So, sa Instagram, gin-mention ni Dines Trillo si Jelly de Belen nga, kung si Jelly de Belen nga, at Jelly de Belen, nananahimik kami dito. Lahat yan ay natural na reaksyon ng matinong tao. Pasalamat kayo, dinaan ko lang sa ganyan. Oo, kawawa talaga mga bata. May mga anak din kami. Sisihin mo yung nagsimula ng gulo. Muna naging pahayag niya. Kahit yung mga katropa, imbis daan nga, nga hindi pagbasyang bata iya, o kung nga maklear ang ilang pangalan, baw naglala pagdaan. Ito yung purpose ni Patrick daan. Nga ti, hindi mabash ang iyang bata, kaya ang iyang bata subong daan do ka K-pop training, no, naga-training sa Singapore every week para maging isa ka star, ano tawag na, para do isa ka mang idol, maging isa ka idol do ka muna ti ginabash ang iyang bata every time meraga saot tungod kuno sa iyang tatay, ti nagsulod sa pinsar sa bata nga balo niya tatay nga ginabash ko tungod si mo, ti nagamon niya nagpagawa sa statement si Patrick, kati abi ni Patrick maka dula na, no, sang ano ba lang ining issue kung naglala pagid gani kag mas ginbash pagid sila todo, ito isuno sa mga netizen para sa bata mo, himo igubaan mo naman si Jeneline Subong nga mo na balahaw para sa bata mo, pero wala mo man gipinsan isa mo ka bata ang ginpabayan mo nga gintindugan niya tatay ni Dennis ta mo na di Subong mga katrapa pila ka mga nga netizen una dioti si Carla Villana kag si Jelly de Belen, mga katropa, ang nagpagawa sa statement. Kati, ginaano gid yan, no, ni Dennis, ginapang, ano yan, ginapang replyan niya, kumbaga, ang mga akusasyon batok sa iyayang asawa. Kati si Jeneline Subong hipos, pero si Dennis, ang nagpagwa sa mga reaksyon kumbaga sa una to sa nagpahayag to si ako nagpa-interview to si Patrick Garcia kay OG Diaz, nagpost to daan si ano eh si Dennis sa TikTok, bali Dennis sa TikTok niya nga kapag naghugas ka ng kamay sa kanal mas lalo kang dudumi na namo na lang ipahayag to daan ano, tapos sa from ano ang bag mo, no, from amusin na asta nga ti naglambot na sa amusin ni Subong mga katropa, ti sige dia pa nang issue ti ambal ka mga netizen gani tani naghipos ka na lang Patrick kay ano kay ginliwat-liwat mo pagid dabal nila nga nga buki pabalaya ang mga tao nga ra sa era kuno sang nagabutuhay pabala sang una sa kay Jeneline asta nagdaog siya sa ginintrahan niya tong real show reality show asta ngati sang naglabot sa Star Talk sa una kag the buzz ang bal niya buhay pa kami Patrick, alam namin ang nangyayari noon kaya ano ko no nang mali ko nang imo action kati nagimo-imo kadra sang istorya mo na naging pahayag nila kay hambal sa mga netizen, alam namin ang ginawa niyo kay Jeneline pati ng mama mo at ng sister mo, te. Kundi Subong, imbis ganito, od nga, tani sa iya bala, ti, mangin dutay, abe, wala na basher, iya bata, mo nagdamo, pagid katropangid, kag nag-bring back, pagid ang issue, kay kun sa mga platform, sa mga Twitter, sa TikTok, nagabalik ang mga old clips sa TV before, mga interview before, no, te. Dugin bring up, yan lang, ang past, tungod sa iya, ngagin ubra. Pero ti, ang balga ni sa mga netizen, dapat, hindi lang pagdalahigon ang mga bata. Tiyambal man unang Dennis nga wala siya yagani ga-allow sang bashing pero konti family yan na ang hilabtan ko, no. Ti hindi gid niya pwede. Imagine subong duga matamat ng mga artista ano eh nakikisaw-saw naman bala, no, sa nasamit yang issue.
0: Katropang Wendell, the notice mo, no, 'di ba? Subong ya mga content creators, they would do anything, no, or everything. Ini sa ako naman lang, no. Kaya naobserbahan ko na ni madamo naman nagur na gustuhan pa sila. Magka-create sila, magpagwa sila sa isa ka content, no. Something would create kagahod, no, with ring a bell possibly mo na maka-brought up sa mga mga issues sa ako lang niya and then pag-usapan, no, tapos mag-trend, mag-viral. Amo na kampang subong sa ano, yes, sa social media. Mm-mm. Oh, ti iniya way ko kabalo. Posible nga daw subong sa mga nagagwa, no. Mabalan mo man kung as in gakatabo mo genuine mo, tapos medyo malata mo man kung daw gina-create para maggahod. No. So may nagagwa nga ano and posible nga para maggahod, para makilala ang bata, no, kay ang mga madamo ka mga ano, mga damo nga ka mga tao labi na gid mga showbiz personalities, mas gusto nila nga daw pribadong mga ambunang mga ano nga para hindi basta-basta bala masaktan madalahig ka ang ilang bata. Alam tawa ang pinag-uusapan sa buong bata. Oh, so bilang isa ka parent, di mo ya gusto nga na mag-anong bata mo. Pero tungod sa nagamat-amat sulod sa showbiz ang bata, posible nga ano daw something nga daw.
3: Ang reason niya to gani ka tropang Ed, kay tungod nga gamat-amat sulod sa showbiz nga bata mo, tungod clear ang pangalan. Mm. Kay di ba kung sa Korea, grabe na yung magdig ang mga mga tao sa past. Tingin og braya to para nga ma-clear ang past nga hindi pag pag-i-target niya bata sa amo na nga nga ano ko laman ang papa mo amo ni. Tay mo na nga nagpagawa sa statement pero nagsuli. Mas gin-hate pag gani ang gin-hate pag gani ang bata ya after sa amo na imbes tani nga ang purpose yato gani nga i-clear para nga hindi bala targeto niya nga bata sa amo nang issue. Tay konti nagsuli pag idugin target na gani sa amo na gid nga issue. Kay tay una-una ginahambala ng bata ya nga hindi ko no visually appealing, amo na wala man ko no talent, manggaranon lang. Tapos ang pero pinagid to ka number one, gid nga pang bash siya yung bata nga papa mo, amo na si Patrick Garcia, amo ni, amo to ng cheater, ano nang pabaya do ka mo na bala. Nga kagati after yung nag-speak sige, out, basta, naglala na gid.
0: Subong niya, kabalo ng mga tao kung ang mga baga, mga butang, mga issues, ginungod para lang makilala, no, laban-laban, siyempre, ginastorya na, laban-laban, ginasearch na, o sino ganing bata na, lang taon nila dayo na. So, madamo ka na, no, amo naman niya sa bahin ko. Subong niya, kanya-kanyang himos ang issue para lang makilala, o makakreate sa ginatawag na publicity, or mag-trend ang isa ka tao, or mag-viral ang isa ka tao, no. So, tanda na subong, no, sa social media, sa showbiz, mga katropa. So, ina nga ito nga balita sa showbiz. Kaga nga ito, ina katropang Wendell, ginadulong sa paborito ni katropang Wendell nga mga produkto sa Yes to Health.
3: Yes, ano gani? Mga katropang ginadulong sa ito nga mga habon nga pampapote sa Yes to Health. Una di rin ito nga Santon Plus Herbal Soap. Pagkato nga Santon Plus Herbal Soap, ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Inima naman namin gamiton adlaw-adlaw sa ang bugos nga pamilya kay antibacterial. Madula man ang germs sa imong lawas with Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon sa mahilig naman sa glutathione and Kojic, mga katropa, nga ginimpunan pa sang virgin coconut oil. Ginisa sa isa kahabon sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: XFM News.
0: Alas 6:45 na sang aga, mga katropa. Yari naman na para sa ato nga espesyal nga balita. Kung mayara kita subong, mga katropa, no, kung may mga tao nga mahilig gid magsaot, may mga tao naman nga daw gusto saot na lang ha saot non-stop 7 days mga katropa. Ini ang isa ka Nigerian nga dancer nga si Benjamin Daniel Gabriel. Oh, nag-break sang record no mga katropa no. Wa maakon mo na 7 days and that's 100 masobra 7 days sa kung sa oras that's 176 hours 52 minutes and 59 seconds. Isa ka semana nga nagasaot, mga katropa. Ining 32 anyos nga mas kilala bilang si Ben Dancer. Siya karoon ang nag-set, no? Actually, para ma-achieve niya ang bagong record para sa longest individual dancer dance marathon. Ang ining si Gabriel, mga katropa, no, na-break niya dancer with the musician Made Cootie, ang grandson, Baudar, sa showbiz actually, mga katropa, no. And na-break niya ang current record nga 127 hours. Siya yun, naka 176 hours siya. Ang anay record na set sa 127 hours, iyaka Indian dancer nga si Shruti Sudhir Jagtap sa 2023. No, sang siya 16 anyos. Pero subong, ang 32 anyos ang nag-uyat sa karoon sang non-stop dancing. 7 days. Ini ang latest nga long list sang mga Nigerians, no? Nga naka-usually sila ang mahilig mag-break sang mga record, no? Mga mag-attempt pag-break sa mga records. So, pilakadlaw, ginsuguran ang ining request, mga katropa, ni Daniel, and kapin 51 mil ka mga tao ang naggather no sa may Tapawa Balewa Square sa may Lagos no site sa Nigeria sa official independence ceremony sa may Freedom Park kung sa din dito nagperform ang magsaot ining si Gabriel kag na break ang record sa largest attendance of movie premiere. Oh, naka-break man siya gali sa attendance, ha, no? Kag naka-break man siya, nakuha niya ang latest record sa karon mga katropa para sa non-stop dancing. Congratulations. Ining si katropa Wendell, mahilig man ni magsawot. Kaya mo na yan, kaya mo mag-break.
3: Hindi
0: non-stop dancing sa TikTok.
3: Hindi lang giguro mo nakadugay, no?
0: Sa bagay, limitado ang post sa TikTok, no? Bila lang nakasegundo sa TikTok?
3: Meron siya 15, 60, 5 minutes, kag 10 minutes.
0: May ano man, may limit man ng pag-post sa content? Sa isa kadlobe, may limit?
3: Oo, dumiara man. Hindi man na pwede
0: like, example,
3: nga
0: 50, umaglap. Ano lang? Masara.
3: Oh. 10 minutes.
0: Ayan, okay. Wala pa mo naka-break siyang record, no? Pinakamadamong uploaded the videos o content sa TikTok. Wala pa, no?
3: Wala.
0: Basi pwede mo i-try na. Mga katropa, amo naman niya ito, mga natipo natin ng mga balita, kag-impormasyon sa inyo, siningadlaw sa Domingo, petsa 4 na sa bulan sa Oktubre 2026. Pantayan naman mga katropa, si katropang Erwin Salinas para sa Bullseye Sunday Edition. Pagkaro ato nanay tamyawan ng mga katropa nato na nagtutok sa Facebook Live, katropa Wendell.
3: Yes, good morning sa mga katropa nato. Subong yung nag-upod sa Tondrias Express Balita Sunday Edition. Good morning sa ila ni Sir Lloyd Navales sa mayong aga man sa ila yan ni Ma'am Lia Lombrado. Good morning. Good morning man sa ila yan ni Ma'am lalaki gali. Jay Hansel Panunsilyo na mayong aga. Ka Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sa kay Sir Jelwin, good morning. Ang bagya first Sunday sumbong sa bulan sang Oktubre. Time to relax kuno-kun. Oh, weekend, wow. Sa kay Sir Randy Santisas, good morning. Okay, Ma'am Lia Lombrado, di mayong aga. Sun date ko, no, Bao? Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning man. Mayong aga. Blessed Sunday, everyone man ko, no, ah.
0: Yes.
3: Mayong aga sa inyo, Drakag. Happy weekends and have a blessed Sunday, everyone.
0: Kag mo naman yan ito, mga katropa, ang mga natipon natin ng mga balita sa bugos ng tropa sa 103.9 XFM Bacolod. Ginadulong sa inyo sa Santone Plus Gold.
3: Sang aton yang Santone Vitamin C.
0: Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Aton nga Santone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus.
3: Aton nga Turbo.
0: Sess the Pain.
3: Santone Gold Herbal Tea.
0: Ang aton nga Santone Plus Herbal Oil.
3: Aton nga Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang Santone Plus Herbal Soap.
3: Aton nga Clear Skin.
0: Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang Ed Sese.
3: Ako naman si Katropang Wendell Balinario.
0: XFM News.
2: XFM News.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
8: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
9: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
8: System Pain!
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lalas sa System Pain para diro-diritso ang trini.
8: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! System Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: secrets of hell.
1: Ang aton suni nga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay makaya malang ni siya sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton suning lawas, sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas. Kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan suning problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
0: Southern Plus Gold
1: ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay palang ang inflammation, gamay palang ang baga, gamay palang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
0: The secret of hell.
2: Yes, to hell.
3: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
0: Southern Plus Gold.
3: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: The secrets of hell.
1: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag Vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance, sino kung bolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano, no, sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sa nga pamulanon. Di may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no, ang isoflavones galin sini sa soya, isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagka-malipatot. Kaya raw Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold. The secrets of hell.
2: Mga katrupa, exciting!
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitakapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainong po sa order yung ang kape, gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag-vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santol Plus
14: Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santol Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
16: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
17: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Santol Gold Coffee Mix.
18: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa Eskwilaan. Di man nakabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santol Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santol Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man mag Santol Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
17: Santol Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santol Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
19: Exciting, bro!
12: Santol Gold Live Testimony.
20: Aurora, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santol Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santol Plus Gold.
12: Mabibili sa mga butika.
21: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
19: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C,

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus?
1: Check!
0: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
1: Ice yan!
0: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
2: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: System.

0: ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Rodelas ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samson Gold Coffee Mix na.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa, exam!

0: sakali, pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo,
7: iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one sa

0: pain. Isa lang. Tulad tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, XFM!

0: kamaturan ang salandigan sang kadalakayan. Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamuk ang reklamo sa tao. Bullseye!
3: Iniwak ako ng bata, tapos may balay ng impapit mga sa ako. Pero wala man nila kinakatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman. Oh.

0: Mag-aga mga katropa, mag-aga sa mga suki natin nga tempermati. Welcome na sa pagpakaraganda diri sa Bullseye. It's Sunday, mga katropa, mga biyan. It's October 4, 2026. Mag-aga sa mga kuturanta sa bilog nga Negros Occidental sa malabutan sa katon ba palayag sa Negros Occidental, pila ka mga XFM stations. Nga nag-upload man sa ato mga katropa para mapalabot natin ang mga balita, mga impormasyon nga dapat nyo mabalaan, dapat nyo mabatian. Sa siling adlaw mga katropa, Domingo, iban nga mga abiyanta, medyo sako-sako naman sa pagpatigayon sa ilang mga Sunday obligations. Sa ilang mga simba, pagdinipon, excursion, banding, sa ilang mga membro sang panimalay, sa aton pila ka mga kuturan nga may mga appointment on a Sunday, may ngaga sa inyo tanan mga katropa. Medyo nami panahon ta subong, nagabutlak si Haring Araw. Daw ka nami sang aton bugtaw. Ka nami sang aton nga tulog nga daw hindi pa magbugtaw. Gina take advantage ng Sunday mga katropa, no? Importante nga may ara kita in sakto pa why kiti bag boss ni balbalanay naman ni trabaho ni, no? Mawaswas naman ta sa mga obligasyon natin sa Lunes, Martes, binog nga simana. But nonetheless, mga katropa, ari kita magdala naman tayo sa mga balita on a Sunday. Pila ka mga update natin sa aton nga para tuturan mga katropa. Angot sa Mascara Festival, angot naman sa mga hitabo diri sa Bacolod nga ginatagaan ta sa atensyon. Para mag-ayo man aton eh, para ma-update man tayo. Ma-update naman ta sa mga latest happenings sa aton palibot mga katropa. Importante di ta mabilin. Hindi ta maulihi sa mga balita bla, sa mga mga balita man ini pero sa ibang mga katropa ginatrato nila chismis. Lapit na lang ang eleksyon sa 2026. Itatang aton pila ka mga national figures. Nag-aamat-amat naman kamang, ha? Nag-aamat-amat na. Batsaga na nila, ha? Pagwa-gwa na, no? Nagpakita-kita na. Nag-lagaw-lagaw na. Nag-puro pang pamusta na. Mayara na sa mga activities kagiman pa. Oo. Medyo para visible naman. Balan nyo sa eleksyon mga katropa, ang isa ka tuig nga preparasyon, ang one year, isa ka tuig anti sa eleksyon mga katropa, gasugod ng spending, no? Sa mga politiko, no? Pang sponsor sa mga events, paghimo sa mga tarpulins, no? Visitation, partnership, kag iban pa, atundi. Makita naman sa mga public officials natin, gilagaw-lagaw. May mga press conference, may mga issues, mga katropa, tumantos la. Kahit kinanglan ni Ogdan nila mo, no? Pero more on spending na lang. Pero exposure mo yung mga katropa, dapat 3 years ago, dapat expose ka na. Para makita sa tao nga, hindi lang gali sa eleksyon siya nagpakita. Kitao naman sa ligad, pang dugay na. So, butuhon ko na gawais naman ato mga butanti dan subong mo, no? Naman ang mga butanti ta, maro naman ba butanti ta nga pagwa man nagulo, kumusta nagpulo pa kapi da sa kay gusto niya naman na mapadlagan mo amo nang mga pag-incendi sang mga butanti ta, ti kinanglan galaw-galaw na ta, labas-labas, no, sa mga lugar para mag kita unta sa mga mata sa publiko. Anyway, 7:22 mga katropa, sa pagpakaragad natin. Ariyo, pinakamabalita natin, no? sa Agin Patigay, mga katropa, ng energy consultation diri sa Bacolod City, mga katropa. To, gunta to consultation, kami ang mga plano naman ni Bag-Omo, no? Nga nag-aminado si Energy Secretary Sharon Garin, mga katropa, nga may ara sa problema gidman, no, sa ancillary services nga ginabayra nga ginahimo sang grid sa grid naton, no. Amo ni ang pag-improve sang aton nga mga koneksyon, transmission lines, supply sang kuryente nga ginahaboy gina-import sa aton grid diri sa Visayas, mga katropa. Ang isa sa ginarantaw gining Luzon nga grid nga kinahanglan ma-utilize to, no, ang mga sobra nga kuryente sa Visayas, mga katropa. Okay, kag naglantaw man sila nga by this year, katropa, ang shortage sa aton nga supply, pila ka mga rotational brownout mga diyan, ginalantaw man ni, no, nga mangin isa sa mga problema sa aton nga pag-sud-alaw ng Pasko diri sa Negros Occidental. Istoryanta pa gid, kami arat pa to sa mga mga plano nga ati isa sang ginalantaw di power plant, mga katropa, nga tun-an lantawon kung ano ang iya ano ka feasible, no? Pero daw bulubati-bati natun, mga katropa, may mga power plants kay mga proposal pero Indonesian yung mga supplier, so imported naman, no, another private companies ang posible magnegosyo sa kuryente diri sa Pilipinas naman, mga katropa, mga byan, no. Istorya-istoryahan tara karon sa pagpanglagad natin sa Bullseye. Kumusta nga aton pila ka mga kuturan sa Mascara Festival? Nag-enjoy na kamo? Nag-lagaw na kamo kagabi? Nag-libot-libot na kamo sa mga mascara sites natin? Hambal sang aton pila ka mga kuturan, sir? Up and ready naman, ha? No? Istoryahan taman karon, mga katropa. Ang ining proyekto sang TIASA nga nagresulta sa kumud-kumud, nagresulta naman sa mga problema sa functionalities ng ining mga proyekto, no? Ipakita namon karon para we have a little comparative, no, sang 80 milyones pesos na proyekto sa plaza kay 80 milyones pesos nimo, no, including sa mga lightings, katropa, kag pinaka mga landscape dito sa plaza. Why man ginahambal ka bago ng plaza, mga katropa, mabutang sa construction, pero ang ginahambal nandi is may landscape na beautification, patahomon, wala din ginistorya construction, mga katropa, no? May mga lightings da, pagkatapos ang fountain nga kinpresentar sa nga TIASA nga kompleto na kuno. Pero ang problema, kahit di daw ang safety bala, no, sa sinig fountain, mga katropa, sa unang ginasautan, tanada mo, ginakanto-kantuan, tanada ang plaza, nga magkanto ka to, may ara sang may ara sang lugar nga pwede ka kalagaw-lagaw, mga bata, itong pisa, palagaw tumanda, ginabutang tada sila, no, para maka, at least man lang, maka hampang-hampang, maka sadya-sadya, no, ang mga kabataan. Pero sa siling punto, mga katropa, ang plaza ta, nabuho-buhoan na para sa ining interactive fountain, no? Ang question sang aton syudad, sang mga opisyal naton, sinya, anong safety? Kay kung ganakat-lakat ka da, basa iya ang bilog nga plaza, inang chessboard design bala sa plaza, mga katropa, gin-convert na siya into interactive fountain, no? Ginbuhuan, ginbutangan to sang kunano nga mga disenyo, pero ang safety sang aton nga mga kauturan kung nagalagaw dira sa nasampit nga lugar, mga katropa, no? Ang plaza, ang iya allocation da base sa pag panalausaw ta 80 milyones pesos, no? Pero taas ang kilay sang pila ka mga kauturan ta angot sining proyekto, ha, sinya ti kalabot ni sa 80 milyones pesos or base nga kulang do hindi sa amuni ang 80 milyon pesos mga katropa, no? Pero not only that, no? Hindi lang amuna mga katropa ang iniproyekto sa Tiesa. Beautification man sang aton nga BCGC, no? Nga recreation area dira mismo sa talatapan sang kun sa Bacolod City Government Center. Ginaistoryahan di fountain to, synchronized dancing fountain na dangin na plano mo, no? Madumduman ko, amo man yung plano ni Mayor Benji Miranda sa Kamankalan nga may ara ko rin interactive nga fountain. Pero amo rin sistema na kadismaya ang ining proyekto sang Tiesa kay ang atong mga fountain to nga ginapromesa daw hindi sa akma bla daw hindi sa makita naton ang 300 milyon pesos o kung 200 o for BCGC mga katropa 20 milyon pesos nga ginalokar para sa inang pag kayo sang aton nga BCGC. Daw medyo nagtaas man ang kilay sa mga kulturan ta. Nagtaas man ang kilay sang mga abyanta sa diri sa Bacolod. Sige ti 220 milyon pesos na ang inang proyekto dira sa BCGC mga katropa mga abyan, no? Daw hindi ta makita, ha? Okay. Para may comparison ta karon lang taon ta kaglang lang taon ta sa sino ang kontraktor sini, ha? Kay ang Tiesa amo ni ang fund agency, kwarta ini sa national government nga gin alukar para sa pagpatahom sang aton nga mga sites diri sa Bacolod mga katropa, okay? Pero sino ang kontraktor sini, no? Kay dira ta mahibal-an ang no expertise sang ining kontraktor kay kun malantaw ta wala iya sang construction na tabo na mo, no? May construction in the sense nga kinahanglan nila mag-semento, kinahanglan nila mag-kot-kot, kinahanglan nila mag-botang sang mga magplastar sa mga suga, ha, nga natabo dira mga katropa. But this is 220 million pesos, no, nga gin budget mga katropa. Kung nang taon ta ang 300 million pesos way back 2009 ang ini nga mga proyekto mga katropa, isa na ni ka ano mo, isa na ni ka talatapan sang BCGC, no, ang gin ka tawag ta gintawag ta nga New Government Center mga katropa. Ang budget is 300 million sobra, no, sa idalom sa pagpangalagad sang una ni former Mayor Bing Lunardia nga naging controversial man to gani mga abyan ang ini nga mga budget kay hambal din ko, no, overpriced, no. We understand may difference ang presyo sang construction materials kag labor cost, no, nga posible maigo mga katropa. Pero in the sense nga we are looking at 300 million pesos, we expect more from this project mga katropa. And I don't know if ang aton pila ka mga public official would just settle it down sa pila ka mga pagpathag sang Tiesa angot sang sining proyekto nga ginhatag sa sulat sa Bacolod. Dibuto, wala man ta budget di, wala ta may ginalokar nga kwarta diri mga katropa, wala ta may ginalokar ang syudad nga kwarta para sa pagpanami sang aton nga ano, sa aton nga BCGC, sang aton nga Heritage Plaza naton, ang Bacolod City Public Plaza naton. Why man tagin ano da? Pero in the sense mga katropa, kung nang taon mo, ang ining budget is a public fund, no? Naghalimi sa mga taxes ta. And we deserve to understand, for transparency sake lang, ano ang ginggastuhan? Ano ang mga nangin kabugusan nga gasto sila din mga katropa, no? Kay kun lang taon ta ang mga proyekto sang Tiesa sa iban pang mga lugar mga katropa nga naganapot sa 80 milyon pesos. Daw kanami iya, daw kadako iya, no? Ano ba lang natabo ni sa Bacolod mga katropa, no? Ini manumduman ta ang ining proyekto panahon pa ni former Mayor Albie Benitez, now Congressman sang Lone District. Ang ining proyekto kag ginpunduhan sa ang Department of Tourism, pinagi sa Tiesa. Ang Tiesa, amon in charge mga katropa sa paghatag sa mga okon pag-execute sa mga proyekto para mapanami ang mga destination site, mga katropa, nga makaintays ba na sa turismo sa binog nga Pilipinas. Pero ang natabo is medyo nadismaya kita mga abyan. Karon istoryahan ta na, no? 7:33 sa pagpangalagad ta. Ari pagit ang isa kadako nga revelation. May ara sang press conference. Kung di ba dumduman nyo to, nga gin, ano to, gin, gin kakas, gin kuha to, gin drop abi isang gindagdaga, no, sang aton nga prosecution si former senator Antonio Trillanes nga maging witness sa mag-witness mga katropa sa aton ginapatigayon nga impeachment trial. Pero pagkakakasto sa iya, siya mismo naghinyo sa prosecution na balyasin niya it would be additional burden para sa prosecution ang intense ba na mga katropa sang impeachment court, sang impeachment proceeding kung ara pa siya, no? Pero may bakul ang anay senador, ha? Binakol niya to ang pila ka mga senadores, especially na mga katropa, ang presiding officer sang impeachment court siya, si Senator Chess Escudero. Sige, may mga kaso pa rin nga plunder. Sumala sana ni sa karon dapat papanagutin to. Kay daw galain ang tunoy naman. May ara sa mga revelation to, no? Kwarta mga katropa nga ginpasulod daw sa mga bangko sang pamilya Duterte mga katropa. Halin sa amay pakadto sa mga kabataan nga halin sa isa ka drug lord, sa Pilipinas, no, kag nagpundo ni isang kwarta mga katropa, naghatag sang kwarta pinaagi sa pagdeposit sa mga kwarta sa mga bangko sang ining pamilya Duterte mga katropa mga byan, no. Pero ti tubtub sa ini, no, kay kun na ano ni na istoryahan ini sa impeachment court mga katropa. Bulabog tutuod, bulabog. Ang sitwasyon dito sa impeachment court mga katropa mga kapiyan. Pero ilang taon ng taon na karon, istorya-istoryahan tama na karon pilang kwarta. Sino nga mga taon ni ang nagdeposito sang milyon-milyon nga kwarta kada bulan sa mga membro sang Duterte mga katropa. Lantaon taman karon gamay nga istorya-istorya because nga 2026 gahamboy na gapaminta na ang 2027 handa nga mag take over sa 2026, no, kun istoryahan tan 2027 istoryahan taman ang preparasyon sa national election, no, kun sa din magabuto naman kita sang aton presidente sang aton nga mga senadores down to local government nga mga local officials nga aton na butuhon sa 2028 elections, no. Ang pinakapunto natin diri mga katropa, ang impeachment hindi man lang siya political and judicial, hindi man sa hindi siya 100% nga judicial mga katropa, it's not a criminal proceeding, pero kun lang taon ta may ara sang nagalapta nga mga propaganda. Matapos ang ininya mga deliberations sa impeachment mga katropa, makita ta ang mga naglapta ba na dayon yung mga balita, no? Sa kam ini mga katropa sa mga media, hindi talang pag-istoryahan man ang nagkakatapo abing sitwasyon sa social media, pero makita ta may ara na sa mga positioning, like Basti Duterte nagpungko to bilang witness sa impeachment court, no. Later makita ta grabe na ang mga propaganda sa social media siya, para sa ano, syempre sa presidential election, no. Duwa kabagay, no, samtang ginabahan na tali sa impeachment court mga katropa, nagasikat man ni Duterte mo, no. So anong pakantuan sini? Ano ni ang makantuan sa threshold yung ginisturihan ta? Tanahon ta, mga katropa, no, karon sa pampakaragad ta. 7:37. Sa aton para tuntunan, at tatlo ka mga produkto sang Just to Health, ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, mga katropa, dako ni Bulig ha. Ang Premium D3 source of vitamin D sa aton lawas, namin isa pabakot sa bones kag brain functions. Antibacterial, gabato man sa infection because sa presensya sa virgin coconut oil, presensya sa malunggay, presensya naman mga katropa sa ibang pang mga bulig. Sang vitamin D sa isa ka soft gel capsule. Premium D3, mga kauturan mga abyan, ha. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, available man sa mga butika naton, pwede nyo na i-take advantage subong, ha. May mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, nga nako bulig na sa aton mga katropa mga abyan sa pag manage ang aton nga immune system sa aton lawas no nga magbakod kontra sa mga viral diseases, mga infection kagurano pa no. Nami man para sa mga high blood. Nami man para sa mga kuturan ta nga may ara sang may medyo taas-taas ang ilang kakaramay no because may ampalaya na, malunggay, garlic, spirulina, mga suplemento nga nagabato sa inflammation kag sa pag promote mga katropa sa nami nga circulation sang aton dugo plus nga gina-control niya pa ang kalamay sa aton nga lawas nga hindi siya mag-spike kada kaon ta may ara kita sang sugar spike nga naga luntad mga katropa kag para sa mga diabetic persons naton amo nang budlay oh di ba oras mga katropa 7:39 ari pa oh ang aton nga vitamin C. Kulang ni ang aton supplementation kung white na vitamin C. Ang vitamin C, mga katropa, dapat piliyon ta ang alkaline base ng vitamin C para wala hapdi sa chan, wala igo, sang, wala trigger sang acidity sa aton chan, mga katropa, tungod sang ining mga adverse effects sa mga usual. Mga natural nga mga akon nga mga suplemento, mga vitamins naton nga ginainom naton sa Paragadlaw no. A breakthrough available na ang alkaline based vitamin C sa mga butika. Kag kun isuruyan ta alkaline based vitamin C mga katropa mo niya Santon Vitamin C. Makabulig sa aton sa pagpadasig sa absorption sa mga vitamins minerals nga kinahanglan sa lawas naton mga abyan. Bakla nyo ni sa mga butika malapit sa inyong lugar, sa mga barangay nyo, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Pwede ka mo ka pwede ka mo ka kantuda or para si Urbol na gidlang kadto kita sa mga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46 Vinco Building, Rizare Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay dogs, kadto anto na makaroon mga tupiko naton pagkatapos mga panumdo mga katorpa. Standby
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.

pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balansing ang mga komentaryo.
2: Further,
3: nag-attrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.

0: Pare kita mga katropas, papakalagan naton ang pinakasakit subong kay makita ta. May ara kita sa mga balita katropa nga medyo makahrusbo bla. Sa mga kauturan ta nga mahilig magtulog-tsog-tsog-tsog-tsog. Ara pa lang sa panahon mga katropa nga pwede pa lang ta maka ano, pwede ta ka pwede ka enjoy abi no sa mga relasyon naton sa mga ano ta sa mga nobyo nobyata ta himuon ta mga katropa, let's always be cautious man abi no sa mga sitwasyon nga ato mga pila ka mga kuturan ta nga nag-engage bala sa premarital sex no. Ang just to be blatant about it mga katropa, no? Gapasadya-sadya kamo, gapalipay-lipay kamo, gapaturong-turong kamo sa mga mata nyo. Pero hindi man kamo ka pisngaho sa inyo nga mga obligasyon, no? Pila ka mga balita nato mga katropa, iloy sang lapsag nga ginbilin sa sulod sang Victoria's Coliseum pasakaan sang kaso. Ari karon sa Amaritalie, kuaunta sa kay katropang Franz Andrew Burgos angot sini mga katropa mga abyan. Detalye sa mga balita kaupon sa kay katropang Franz Andrew Burgos, katropang Franz may aga.
1: Yes, katropang Erwin sa tuni nga pinakauli ring update. Matapos ni ang isa ka ginapatihan situs.
0: Oho.
1: 7-month old situs katropang Erwin.
0: Oho.
1: Nasapuan o kung nakita ni
0: oo.
1: Sa nga nasulod sa basurahan, sa sulod ng banyo, sa ano ka tropa Erwin, sa Victoria City Coliseum, gabi sa Biernes.
0: Oho. No? Oho.
1: So, si Dindri ka tropa Erwin, may kikamadudumanta ni siyang Biernes, may ginapatigay yun, tagaling nga ano,
0: oho.
1: Nga aktivitahan pala.
0: Oho. Oho.
1: Ang religious year bala katapang Erwin.
0: Oo.
1: Sa mukong adlaw.
0: Oho.
1: So sa diin, may isang gabi ito gali, ginapatiyan katapang Erwin na ginpatigayon ang pag-roving ng mga gwardiya sa salod sa sininga Coliseum.
0: Oho.
1: May nagagaw atensyon niya sa ilan sa lugar.
0: Oho.
1: Sa salod sa banyo, nga doon may pasensya sa mga nagpamahaw sa buong pinagkakaon.
0: Mm-hmm.
1: Nga may nakita ni katapang Erwin nga ang isa ka induro bla.
0: Mhm.
1: Ako ko na basin. Mm-hmm. May mga dubo.
0: Okay.
1: Kag ito galing nga ginantaw sini. Kag natalupang dan galing kita pa Erwin nga may lapsag sa sulod sang kasurahan.
0: Oho.
1: So tigin check to eh no. Kung ano na yung status ang baby.
0: Oo.
1: Pero galing kita pa Erwin eh why kidney naka-survive no. So, gilayon din nga yung pakigangutan sa mga gwardiya ang Victoria City Disaster Risk Reduction and Management Office and mm-hmm. also the Victoria City PNP para mabistigaranin ni Katropa Erwin.
0: Mm-hmm.
1: So, nanugin yung sitwasyon sa sining laksag.
0: Mm-hmm.
1: And also, kung sino ni ang ginapatihan nga nagbilin ng iloy
0: mm-hmm.
1: sa sining 7-month-old na laksag Katropang Erwin.
0: Ah, pero buhay
1: so,
0: pa niya?
1: So, pakigangutan sa Victoria City PNP.
0: Oho.
1: With the police lieutenant Antoinette Lorais, katropang Erwin, ang ilang deputy chief of police nila.
0: Oo.
1: Kagato ni natukiban nga nakilala ang iloy.
0: Ay, okay.
1: Sa kiningalapsag.
0: Mm-hmm. Mahayuman.
1: Kaya ang iloy ni galing katropang Erwin, binapatiran nag-edad sa 20 anyos kag residente sa syudad sa Talisay.
0: Mm-hmm.
1: Nag-explore pa ini, isa ka-college student katropang Erwin
0: oh.
1: For the privacy man sang sininga persona hindi nagikita magga-provide gid sang importante pa nga mga detalye.
0: Mhm.
1: Kag ginuod man nga wala giningadlan sang aton nga mga awtoridad ang nasambit ni nga iloy, no?
0: Oho.
1: Kay katropa Erwin ang istorya ni gani sa likod sini. Nagtambong ni siya sa legislature kuno sang Biyernes.
0: Okay.
1: Kag ginapatihan nandoon nakabatsag sa kuno sang pagpala nakita niya nga san.
0: Mhm.
1: At nagpadulong siya sa CR Katropa Erwin ako sa banyo.
0: Mm-hmm.
1: So siguro sa nga batong ngayon abiya guro ba si ordinaryo lang guro nga pagsakit ng tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nag CR ko siya.
0: Mm-hmm.
1: motobili dayon sa Parwin na bunag ni ang 7-month-old yung titos.
2: Ay?
1: Nakibot ni siya ganit.
2: Oho.
1: Nilang first time mo bing amon sa shot, nagpanik siguro.
2: Mm-hmm.
1: Gila yun ni Kato Parwin na nagwa sa Coliseum.
2: Oho, oho.
1: Nag-plagyo siya, no?
0: Gibili
1: niya ba ta? Pero sa rin Kato Parwin nga, amuto kay ti...
2: Mm-hmm.
1: Laksak to mo 7-month-old baby na to. Yes. Nga titos Kato Parwin.
2: Oo.
1: So, yeah, ito nga balitaan ka niya ni Boss. So, gin-confirm niya sa kay Police Lieutenant sa Loraes. Nga sang siya mismo Kato Parwin na masulod na kapanit sa Coliseum. Inaligar, naging balabagan siya kung isang gwardiya, tingawin sa kabalik sa sulod.
2: Mm.
1: So, tiwain na to na si Kaso to ang lapsad ang titos nito.
2: Oho.
1: Eh, tiwain na siya kabalik sa sulod yung tropang Irwin.
2: Mm-hmm.
1: So, tigilay na lang gininig na ginabistigaran sa kapulisan. Kag ilaman gali nga na istorya ni, natukiban nga ang Iloy, isa ka 30 years old, kag college student.
2: Oho.
1: No, kag natukiban rin ka tropang Irwin nga ang background gali isang sining babae.
2: Mm-hmm.
1: Masiling bala naton irregular bala ang pabulan noon bala.
2: Mm-hmm.
1: Kay siling naman gani sa kapulisan, do normal na nakunog lang let's say kay sa payag niya. Kay ma'am, kay Police Lieutenant Loraes Catrapa Arvindo, 3 months niya delay na siya kunog mo.
2: Mm. Okay.
1: Kay isang antis na kunog matabos ang una, gani ko na naka-experience sa nga anong gate kunog kabulan, gani nga na-delay, ngayab lang ang pamulan noon, bala?
2: Mm.
1: So, tiwai man siya nag-daom, Catrapa Arvindo, nga, nga nag-abusong siya gali.
2: Mm.
1: So, tiwai siya nag-expect nga abuso noong na may unod na gali ang iyan nga sa guwang kan ba lang, yan yung womb ka pa, Irwin.
2: Ay, bawa.
1: Eh, na kibot siya yung abong sa natabo.
2: Mm.
1: Pero galing ka pa, Irwin, yung abong panaya ang panay tayo sa Iloy. Pero ang Victoria City PNP, nagpatayin ng investigation. Kaya so, no, mismo sa aton, i-confirm sa aton ni Police Lieutenant Loraes, nga nag-recommendar ang piskalya na pasakaan sa kaso ang ininga 20 anyos, Iloy.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ang kaso ni Kato Parvin nga i-recommendar ko na sa Piskalya.
2: Oo.
1: Amun yung Presidential Decree 856 bala.
2: Uh-huh.
1: O ko namun yung improper disposal of human remains, Kato Parvin.
2: Oo.
1: So, tisa karoon, narinig siya sa kustodiya sa Victoria City PNP para sa, investigation, disposition, Kato Parvin. Pero, natagiban taman nga may kagugmaman niya siya.
2: Uh-huh.
1: Ati amuman way magani ka baluman nga ang galing galing nga kagugma ang nagabusungan. So, tayo mo ni Subo Kato Parway, no? Nagpa-dining investigation sa Victoria City PNP sa natabo ni nga incidente dito sa gabi ng October 2, Kato Parway.
0: Oh, Kato Pag friends, gusto ko magpati man sa panaysayon sa aton nga ano, sa aton nga tawag sini. Aton para asang babae. Gusto ko magpati pero daw ka daw may nagapang may gabutong para sa likod sa pabinsaran ko nga ang fetus way sa kabalo nga nagabusong sa it's 7 months old may dako na may buko may bukol na niya sa tiyan.
1: Oh. Patanta gani, magka 4 months. 5 months.
0: Kita, o na gani eh.
1: Sa baby bump mo.
0: Oo.
1: O nabukol na ng chan.
0: Pagkatapos 7 months pa. Let's say, for example, nga na alang-alang pa siya. I don't know. May mga epekto psychologically sa mga babae, abi. Huwag takabalo. Kung nagsala, gidman siya. Kung ano, gidman siya. Nagbata to siya. No? Sa tanan ka mga lugar nga pwede habuyan mo sang lapsag sa basurahan?
1: Kag sa pa, susulod pa sang Coliseum nga which is damo-tawo man.
2: Mm-hmm.
1: Pero Kato Parwin, ang nakadiscover niya, I believe, ang gwardiya mo kahit nag-base na investigation sang kapulisan sa pagpungusisa nila, nagpatigayin sila sang rupingid na nila, rupingid, nag-rupingid sila. Kahit alas 10 ng gabi na nakitaan mo.
2: Ay, grabe.
1: Kaya muna ba na, mabuti na eh, no? Para sa kapulisan ko paano na nila i-ano, ikatidol na kung ginabandonar din man ini. Pero kaya muna yung Carwin, yung paglantaw sa piskalya. Proper disposal of human remains, ganyang kaso nga isasaka. Patok sa sining DTI News na babae ka tropang Irwin.
0: Oo, si Dalom sang ining code revised penal code nato ni katropang France. May ara criminal liabilities manikli. Ang ano ang Iloy may ara sang elements of concealment of crime. Ti may ara sang ano ni may imprisonment ini may criminal liabilities ini ang ano ang Iloy.
1: Amo gani ka tropa Irwin no. Sa so, tema subo ini kay ti amo na bala. Niloy mapituan man. Pero ang galingan last week tong ginadala dala ikli ang pay na survive kun umod gid man ni ani nga gabandonar ka tropa Irwin. So amo pa na gani imbestigaran para sa karon pero din confirm sa ato niya nga mapay lang gid siya sang kaso. So ka tropa Irwin pamatian ta da. Si Police Lieutenant Antonio Loraiza ang dito si Chief of Police and the Correct City MP.
3: Actually, sir, ang nangyari si kahapon sa amon sa police station. Siyempre na sa dalayan niya kandak ng investigation na tumod na ito ng kwan, ang ilo isang fitos po nga nangyari sa comfort room sa Victoria's Coliseum.
4: Yes, ma'am.
3: Ang aton sa nga ano sir is 20 years old na ang taga Talisay.
4: Okay ma'am.
3: Ang then ang trust NP nag prepare na sang PD 856 or improper disposal of human remains sir.
4: Okay ma'am.
2: Oo.
4: Okay. So ma'am, ano gid sa galit ma'am? Sino ni ang nag-file complaint against iya man?
3: Ang ano sir, ang Victoria's PNP sir.
4: Ah okay, so ang kapulis ang gigali ma'am. So,
3: yes sir.
4: Ma'am, ano kuni ko no ang rason ma'am nga ano, nga which is nahulugan ni siya or na muning nahimo yan, ma'am?
3: Actually sir, according sa allegation sa Iloy, wala gi siya kabalo nga nagabusong siya.
4: Okay ma'am.
3: Kaya ang pagkabalo yun lang, 3 months na siyang delayed.
4: Okay, okay.
3: Pero hindi na siya yung, hindi na siya yung, kung pagkabala, hindi niya katingalahan para sa iya. Kaya last year, ganito no, 6 months pagit siya nga delayed.
4: So balido irregular galing administration?
3: Oo, irregular ang administration.
4: Yes ma'am.
3: So wala siya kabalo nga muna na, ang yan na lang yung ano, nakabatsag sa isang tati kasakit sa tiyan niya. Okay. Naging aga, upasapasi.
4: Ah, okay ma'am.
3: Amuto nga dito yan na kwan. So nagpanik sa after.
4: Oo.
3: Amuto yung nabuya sa basurahan.
4: Sus.
3: So wala mo siya kabalo sa nga muna ng sitwasyon niya gali. Panik siya, kinulbaan siya, may dali-dali. Siya ano, wala na siya ganit. Kaya patapos ang ano ito sa Coliseum, sa transaction niya. Kahit may event sa Coliseum that time mo.
4: Yes ma'am, yes ma'am.
3: And then, din trya pa siya nga balikon kay Muso niya, taniti, swapin niya. Hindi na siya pasudlon sa security guard niya, duty.
4: Oo. Oh. Amo na galing.
3: Sa Coliseum.
4: Yes ma'am. Okay ma'am. So ma'am, ang college student ng Iloy, no?
3: Yes sir, yes sir.
4: Okay ma'am. Sige ma'am. So ti ma'am, nang bali, din ano na lang gini ang baby, ano ni, din dispose na lang gini ma'am.
3: Sorry, again after that, no, again pa kayong lawas pa na, kasi siyempre for exam sa aton nga, ano, physician, mga expert naton. And then, after that, dito na-identify nga 7 months na to ang, ano, dito na balaan nga 7 months na isa ka-fetus na babae.
4: Ah, babae. Okay, ma'am. Ano ni ma'am, nang why nakabuhi ning fetus, ma'am?
3: Why nag-it, pag-abot siya sana, wala nag-it siya.
4: Balitag doon, nagyan
3: ang lawas.
4: Balido, patay na gali ma'am pagwaya?
3: Oo.
4: Okay ma'am.
3: Pwede niya sa iyaya.
4: Ah, okay, amo na yan. Sige ma'am. So ti ma'am, may mensahe ka lang dabi ma'am sa ato ng mga kababayanan, especially sa mga mamunig na mga lamharo ng edad ma'am?
3: Siguro sa ano na lang, sa ato ng mga, ano, no, mga teenager, maging responsable na lang din sir.
4: Yes ma'am.
3: Okay, siyempre, dapat kita managabat siya sa lawas na mo. Kung may mga unusual na mga ano, siyempre, may mga doktor magkita, hindi kita mag-isipate na magkato sa doktor. or ano na eh, mang si kita pero may advice ang mga guide natin.
4: Okay.
3: Kung daw ka budlay mo sa ano, tumimari yung mga friend man tanak ko sa aton.
4: Okay.
3: I think ka mula na siya.
4: Yes, ma.
1: Oh, katropang Irwin, no?
0: Oo. Katropang Franz, babae ni sa mong chief PNP sa ano, no?
1: Ano na, nang ano ba siya, nang deputy ni sa katropang Irwin?
0: Ah, deputy, oh. D-COP, o sang ano, sang victorious PNP. Oo, sige ah, makot lang ko.
1: Siya nang deputy si Ma'am Loray sa katropang Irwin, no?
0: Oo.
1: So, tingnan mo na, may pangabay man siya sa mga lamaron, pang mga kababayan na, eh.
0: Mm-hmm.
1: Na konti doon, hindi pa preparado, mas final na gigil na likuan ng pag-engage sa mga bagay kung ano yun.
0: Mga tilaw-tilaw sila, panami-nami sila, tapos kung may resulta na, aboy nila, tsakto mo na, may justiciables na.
1: Hindi mo na, galing nga ito, Carvin, eh. Abagin niya siyang mga leksyonan, eh. Kasi nagliga ito, may mga nasapuan na daan, may mga ginapang haliid ng mga people. Ibang gani, bago doon agad,